bai jana fa bai mu dik su bodde me jani dal nilalaj malik bal malik ngate magna kumangal mai mai jamar makar mai mai jamra mun tuyal njol man seju moy mam janga de njur bel mai jam manga de wese bakata ko mam janga sundi be mam bari kay ma de gen tuñan bari ma yoro bari ma jo bay dara fa jo poko nga de xon clair na gundi dim ba sogi na go jaj ma de galo ji mbok njur bel salen ti ge dal sen bu ben wacu barak daw

seydi Sow nde wonde amin belti. Kala ko nanduɗa ɗo e jonde nde ko fewanima amin ñaguima e yaafuya nde wonde hay hunde joƴƴinani min ɗo hande so tawi wona yidde wadde ko welta minen ko welta min ko a waɗi ɗum guila hen ko tawi hen welta nde leppol ngol fuɗɗi nde faaɗa jogori wortaɗan ɗo kala en mbimi ko nanɗa ko yo wele ko hoɗeteko eko haaleteko ƴeew komin mbaɗata ko foof kadi hawanima nde wonda ɗo wowsi ɗum nande seeɗa.

Jaga kumalau be. Mujur barasina, barasina jur marfal bara. Akserin barasina, ak jaga barasina, ak nertin gen barasina. Marfalo bayo manchor, bayo man garak sunu kar mam. Chey way bay wa ma jal jo baray sa bay.

bandan yaay khadisatu bandan khadisatu val yaay mazab mi ñu yobbu ndior meme way tour wa nga ndior ak roqa khadisatu ma ngi len di jale ma sam mi ci ndior ay way mom way tour ma nga ndior neex daam gu ne sina daam gu ne ak an madame gune ak mat madame gune ak alaj mat fal ndob afi sal quran be ci ndior dam gune way ndoba mi xaar sen bay ay way ndoba mi xaar am mar fal makhbar dum be ki ma sa

agabu na talab monjur arsina sabay ay marfal pal samaji wax jenne.

walidu wi ko do ko moddi banar ko majjani banar ko banar majjani bon min laddi bo bamba laddi dranger arde do salminde ko sama hokka neddo yaha ko ko handi reddu media de rawa do rawi do bismillah way mofta de ko wallahi tepre mo suji jamma mala tu sa hokki neddo ko handani son kabi on antoni mbi rawano on gudduma jazzi aduna wi le wodi mbi holono woni mo tengu ko kadi men seydi lom sa yama non metinta min ga bangam ga albaraka gila dakaru albaraka de leydi yeso mi nati leydi ndi kalba gonda kay koyngalam mi yabbata dum mi yato na wonno ko an jabbi wonono jaccino do ka do technique am kaade ceddu ma ko do fofa nafa galla santu hakki la yaltata la ba ba betta sa muhammad o ala ji bubu gaddi ko ko bismillah ma ni seydi lo meedan todde kadi hunu ko ma wuroni kodo ko batta do kodo jinto nonde mawdo fidde tare sugaade sada nyaama nda yeso ma ko yamno wi wam jabani ya o yi tapar bando do yimbe joodi do mo wiami bismillah mo hokkam wujum na jeegum al ban seydi lo yalla dundum jikko sa joodi may non fidde sa nyaaji ma moddo hokkuma sa nyaaji ma bondo hadma.

Ado ko sudu hejia tande bondi do wiye ko yaraja min na war djubu non mo djoge mako gandal mun hawre kadi o metani wadde presented o mutani tebbo yola ke samu bismillah sayyid jadd hejia Abbas binta hono Umar Abbas yette ko sow jaw kanen ena wada ko Allah wi ko fo ena teddina yesu mumne laaji wi dal baraka be ne mirumal baraka yakko ne way wadde dum fo sa wona dewo Allah do jidam fo ko jama ena do Allah jundum mo tawta jende ko do kadde fo yewodi

Ya hablar chuzi. Wala halam dal kay. Sidi jabal ma tan ko wonde moddo. Ko dinaka di hammadi lomo mo julen temedi dum budal bar.

Si pitay kuri njay nga ca bakkel ma demba say ma ca golay re njaw nday mare ma Abdoulaye kati simer ak ñi simer simer fara jaw ma jaw xor lati jaw ma jaw xor tan jaw ma jaw xor mbam mbam sambalaw ngi lam bañ

makan pamundang sampam mangate si sabun dukar nga tedd ba gundi jot dole wor ko dal ko si sakaw way jabon kit saaro mu japp ñu ko neex yobu def jam lolu dañ na tay waan.

jangu jarir wagan giran jarir dugu dugu wagan hanjang wagan undano ngana sanmon sanmon fase momak napula ka gojil sara ha gor genum payo

romi ci mbal ñay ragal du ko xaarat maymuna ibabas daru ñay ma pende boy job jarno nga ci salam ci jere abdullahi degat mbo sama nga de ci ñak

albarka Saidu Ba. Ko buri ko e ko foti ko e ko hani ko fof ad andi dum neddo non no wawi andude do gede taw gollataade ad andi de gede ad gollirade to wirami Saidu Ba. Kala ko na yota mo neddo moji buri ay huni bin jangiraani kolli di halaka sinno tay wona hunde min je neddo modde baado no baada min joro Mainjaiba, Gurya Grand Dakar.

hal de mum mar farso gallan ngan tongan jasan yola kes haa seydiba le fongol de angoli bol beltindira ma kala giddoma e kala bande e kala sey jodi do ko sehil ma gidoma bo jomira jom bade e bawdo wadi yide mawnde hakkunde ma e mudu almudu hodobe o almudu kati e der halobe wite ibnu sa'd ibnu sa'd

ma du ma xureeja bala ñaanam inte sa xew faat ma ci ba xureeja mboo

ngel ci nga ñi waté ta kille mu ba na ko dum bo nga wana haali ñi ñu ci nit woni ne fam iibe ci nit woni hiwi adada ñu ko baddu men karam Allah waji hiwi adada ñu ko baddu men jeewata dum nam ko jamaanu tubude e jamaanu ne laado de Allah fi ñi ne makko wali yaagal nga Allah fi ñi ne makko anna baagal to makka do adi wadde ma kontor ko bandu kenbe battema ko ko fer de faade madina dum wadi non sine dum woni hunde tan adato ajirum ko bandu men ay anya non wonki fok yalla tagi en yidi burdi yida gurede hay goto ne kadi soron kaptan kono hay goto yida wiyede bi bam wuri amadu non allah hokki dum martab jere do fulbe de ene jogoy ko do fodde bu pulu foto jogi ren non ko rat ko yibde ama sampole suka bi fulbe soni pije pije tako ama sampole so nay di ko nama kadi o tawaga wiye do ama sampole wodbe fulbe be non be fobe kadi biti do be do en gandi amadu gudani be asko amadu ko ndama amadu wona jodo no fi ko rebe fulbe be jangni yibe be kala debbo pullo nanda lobi hirade mo yibata ko amadu dagi wali bu jaji mo non tako ni sen tawjinaani amadu kadi he gole men andata ken taga jono sen donkani en bar nan bo fere sen bar ni bo fere o mayi enen ne wasta en menen jo martaba en peña kono fanni amadou maya te goto men jogota ko martaba martaba mo yalta don non ala sago fawjina amadou tan waji e be jogi en der fere fiaw jande mo melo mo maya so mayi hakati kambe ne goto men fo dañe feñji dañe tine de aduna dañal so haali hede ne dañe feñji wi e kaari feñji kono fanni o maya ni sunay ko namu wiite ko doy ama sampoli sere be jogu yime ne ko doy ama sampoli suka be bi yime ne ko doy ama sampoli est ce que ama sampoli do non e be dum haabi be kaabi dum e bittini dum be jogi dum ni dogani fere won be batte jengel be mar be kabi dimaye mabbe be ngimmi jolof

0: abeti shubak to be ngandi nayi to ngordata be ngandi nayi no foti
1: so yarni putungo dokku do be na wada faandu wuro go o tellodo o yara koyde makko biya hay goro
0: ko mana hawnade hay so yarni putumu kono waddu men nam ko

biya Amadou Mayi woppi hoddu wi kadi nan kadi wonta hodan fulbe bayri Amadou Mayi fulbe ngari biya ma hande e ko do fi yimbe on dugal bu manede hande sukuma nama hande tawi kanyum yoro Jeynaba kanyum en yebbe bannal boydu mo en ni miji kala nani piende alkayri ko miji do war bartade kanyum rewba amadou ko matte ko cakkal mo

kumili halang sa falbe ko wartam kam ko bandi kural kange ala ko wawe mako buwi ko bayan na ne kadi sona wo hal ne be ko wartam ko be ganda ta ko warta am kon non o tarfi fitan mako lubi hakkadi o yidi hollude ko warta mako kam ko ngal bandi mako ngasa ko ma ya taw wolora ni wono di na tan ko to wi bay horam de o yi o wi irtu kala gel nanay horam e o wi misaji tikala gel gel o wi ngata hayre ngafi nan hayre eta horam de len nay hayre ha fe o yi eta hayre watara dar dar dole ma fonno o wi bay pushita horam de piya horam de ha la la de horam de den ni woni min amadu may shona non ay mo de barata ka har dan on naran gol ka fori amad tan batin dum dubri wi du te nyamo jamo na ngi itti allah do ran itti horam de afli ni amad sampoli wat dum jakana addu hayre mawni hayre ko teddu do fuyu itti hayre na fute mun tinde tan buli hore amadu de ko tecci amadu la la di kirti ngandi yatti don ko lo hetti be jabani jabba makko jewo hawri fiyande wotere ni dunoy fitele o jawli fitele o wufdu menna feliti on sani heddi limbengel be jabal limbengel adi mabbe shudu habbi shundu wati di dupiti shundu kanyune may kam fogo don may

duwani bubu jaanya mol hiddi koy luwaade buru ite jamara gala ta mayde gandala ta mayde lam hatta mayde hunde fo ko duwal atleti motet ande gorko pullo haala ko wala kewol hakkuna makko ite ma jamdi pullo o nawi nay haba hakkuna makko yaabere pullo o nawi nay hakkuna makko e farsabu e bawde ndayal pullo o nawi nay hakkuna makko ko malel sama jam jalal pullo o nawti nay hakkuna makko e hamme chamel pullo o nawti nay batana makko fo ne kadi kanko amadu wona pullo wari ko ko safal mbari ko irgil bani ko o hiddi ko to wete luwa do Hammadi ko kumto ko hay kambe biyata tanani be minen do Hammadi tan ko neddo bawdo

videos ng sonido na ano yung mga tungod mo. Malisan ni Lebon Gul, ha, family Lebon Gul, sa Lundi. Sa Japan tayo mamalam, jam na niya lawala, jam na wala. Uy, baba, ane ka, ilakap. Mari wago, pili ng gulo, Lebon, ina, aduna, ina. Min mi ala bambado fiyo ngul Lebon, mi ala jare ju fiyo ngul Lebon. Mi ala gaul fiyo ngul Lebon, ilakap, baba. Agama rokat.